0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: What you want to hear to let to have a mullet to Vasa or Tato to have silk fatty in among of Tauso for Nia's phone. Fatalo for 12 Mamalmal, but you saw more of a phone tap in my native Lata and offer lover. My lolly say for Malang in ma. Which my lolly for a phone at Alphonia and a limited Tassi PIPMN out to Roa. Ilia Solu was full fire you lie, Luafelus Fulono. La atua ilo ireina nutanga luenga fula wa inga au kilani polo Auckland Transport ia awala o pasi au kilani saute. O le asuia ilea fuofuanga o femalanga inga atangata alau tele au taapena le tala ino le alava ifou anu fua hafi tutono le ai polo City Rail Link. Elimas fu lima awala o pasi o le ofaya yele neisu esuenga na ia fai ngofio anu fuse otai au onanga tau femalanga inga. Na faalia le suipule le tuumau ya Stacey Vanderputin, ule neilo ilonga ule afsosani manaonga fumala ngai ya nuupo community si sauti au kilani, mauna iaile tootele faonga pasi manofo hafi. Ule faa moe moe, ete tala aloa ia le City Rail Link is Samuel Neitau Sanga. Na maalone ani itonga o Samuel mataele ili tawanga pese faa opera Peter Silio na tele ya Aotearoa na esto na ina tianein. Es fulu iwa tausanga ole matua ole ale I talabou na ye mawaina alfa ilonga tupe li mis fulu afe tala ili tawanga ale Kiri Te Kanawa Song Kwesi Wellingtoni. Ya ufia ile au so saa moa ufa manumo chodin fono tifu ima ono na la mawaina le tonu afe li masalaun. Na faa alia le nganga faa aftayo mataele ili nei ya abanoa ma ye ta uwai ole nei tauvanga o sifa avai malosi le moia tupua e ai ila na taaleni faa musika. Na faa alia le sui tauvafo ole National Iri Mutaka ya Dr. Sabine Latif ole ngalue malosi ma abanoa le lei o vaenga tonu ye manu yei a inga malanga maifafo po migrant families. O iyo sifaufau tua poto ole ntupuanga I maifiti sa masari unpalo tolo na ainga vaenga le leipa. Ai saia ta ua le tau la I pole Nationals Focus o le afso sari a tia e le tumau a inga. O le ntali tolunga o le malosi o le fausinu manga tanga te Pasifika I tutonu o le National e ta ua tele lea I le fausia ino fainga fa avae Shaping Policies e si iti ai ilunga le atunu uma le motiva. Faa na wilo mai ele malo le afain tal nuanga New Zealand Australia fa pe fiti se ava noi a wai le fianga ingo le vasol file mu po le Ocean of Peace Alliance. So atalia le pale mi o Christopher Luxon le tau tonga le vao fiti ma Australia e avia ma pa anga fa afita fita. Ta le fianga ile lei ma le a wai fa atasi o New Zealand ma ile atou le fianga inga. Mo le pui pui a malo isi atunu o le Pasifika pe afai malili e Australia ma fiti. Sa unuol ministar pui pui nga ya Chris Pink, watula imali ne ya vanua mwalfa la uteleini on nga lue faatasi il Pasifika, au faamuna tuina New Zealand, Australia, fitsu lima tausanga ole lafea ngainga. Rovitu una imuni yao msa ili ili malo, petata una awe New Zealand ili Ocean of Peace Alliance, ili fenga inga fomu le pui pui nga il Pasifika, na sa inia ifite elva ya sunei. Pe ta ina fa alia se ta si poto fa apito e mta apito pui pui nga fa apea a ole I oe New Zealand di tau unta nga ima mau matu utu ule loto lfa atitau pe yeni ana ala nga oa mani tomai e lango lango aya na pa anga pe afai etu ule imes fa alawele fa afuosei. Na fa alia il professor lango lango associate professor ole investi o mesi ya Anna Pauls e te tau una ilo ilo tuto e New Zealand mutafa yoi mwole neifea ngainga. Wale tala fa ai Na faalia ele faufau tuu tau fifata wa inga motangata Maori, Foreign Affairs and Trade Advisor ya Hone McGregor fai mai, ole malienga fifata wa inga sa oloto alvaa New Zealand ma initia, o se faailonga lelele mo pisinisi ya Maori matangata olo awinato alato olo aifafo. O pale mia, ole pale mia initia ya Narendra Modi, sai au kilani faingo alvaa yasu na yesi itia mafaaya ina, le so otanga alona atunu umati New Zealand, Isi tu langa fa pa anga wa umano fa ata auto I panga. O Mr. McGregor sa malanga fa ata sima official malo New Zealand, ili tali nga malo ili asia singa ali pale mio initia I New Zealand. Sa mo telefona uli ne yaso manu telena utapua inga I inga pulea I Maria Makele itatuu so ifua.
0: 531 PI

0: Ia pēnā e hatutūru a leo fufuola ia mai he mataka moana luke luke ke lata yep. I moe mga hoto nene kai tungangi he whakailu atu koe amana kianga ke whai whakatutanganga moe hatutūru kapisinga ko whaama viliamu ke liu whakatutanganga au ia ke hana a tau ngahua pia fokini moe tau whakaruanga hatutūru he PMN niwe whakalofla hiat ke kai mama
1: Ina, follow for the year.
2: Follow for the year.
1: Long on the guy.
2: Long on the guy.
0: Eh, long on a mitaki for go.
1: Okay, home.
2: Okay, home.
0: Yeah. Tonga na e fai tapu a mole, fai maa hao reka hake fuku tutala mo mim. Ai tutala whaka niwe a mua si manako ke tuku atu, ke a koe ke talhau mai la. Ebe hawanga he hawa ngahua ke he matakau ne he PMN niwe, mai to fai he whakapuloa.
1: Whakawela he maina
2: ke maho
1: nei kua
2: tukumei
1: ki tutala
2: tatawe.
1: Iafiafi.
2: Tunganini loa e tautoru kua
1: kamata e ngahu
2: haku e PMN
1: ke li ngahu fule tautau wa mori ki tua e munei. Si whakawege maho
2: nei ki
1: mea ki au ki whakatutala
2: atu.
1: E kamata anga
2: ho mena
1: ahaia i tomatua tunga Sean Baer kumitau
2: Patrick Lino
1: hia fukidi moe
2: Tomasikawi
1: ni matutaki atio
2: i tau
1: hauranga niwe ongomotu ne hea e vahaia si hanei koe hikitika ke PMN niwe
2: si
1: leva
2: e ngamata na hua o ngamata na hua o
1: lituala ale mali to alo kini ki
2: alo kini ki botu pavi
1: to matuteke mi
2: amaua
1: si
2: mui
1: mai
2: mui
1: to render hacker
2: si
1: matuteke si matuteke
2: foki di kato to go kuha
1: hato tul
2: wana
1: banyan
2: Ko hai fukini ne
1: Matutaki
2: Kai Fai mga hokama
1: Ina to
2: Maggie
1: ke
2: Horomitaki to ngahua
1: He PMN Whakalataha mo tō
2: whakahauranga ni kua whakatoka.
1: Ke lata mai tō
2: matakai nā matatūne mai
1: Ke hatatūra tō
2: whakahauranga.
0: Si koe fufua koe hongo fulu e tau ga he ngahua mea kai ki te whahe ngahua whapunua kai. Nā kei fō e tonga whanga ngahua pihe nei ke lātuma koe he mai long eo. Nā lahi hawa tonga hua fuki ke te whahe whenonga e vaeva. Koe ingoa fōlua tau ngahua ka hapitungi tau skills ni ki se koe whakaonge koe mai he ngahua ia ni kwa mai ki ke long watai a koe ki te whahe whakapunua.
1: Mae ke kai
2: kamlangahuao
1: telefononga wahaia
2: e motu ko niwe
1: si tamai ai to
2: farmahaninga hua ha
1: moe tunga pe kai
2: farmahaninga moe tunga pe ki
1: tunga tunga Si mai ke au ke whaonga
2: i e tau
1: Tu makaka i haku
2: ha
1: Ke lata mga hua
2: li tio
1: Si koe kamatanga ia
2: ma ina
1: Ke
2: whakahoru me tonga hua ia
1: Tofahi Whakapulo
2: atala aso tolu
1: Mo tofahi telifeno
2: Na whaonga
1: iong hua
2: Wahaia
1: mo tolu
2: Atoki talangi
1: Ko Russell Carmel
2: Tokolonga to
1: Tomo matua ni la mateki asi haki
2: tofahi
1: Pia fukini matua
2: ko
1: Mr. Young Vivian Tomo te poitu ose ia mai
2: nene
0: Koe ngoa whalua tau mena mahuinga pa ki tō whakaakuanga hao ni ko moua mai he wahaloa he ngahua i ki he kotofaanga koe producer mo he ilo fuki koe leo hao ni mahani tō ngāti ki he whanongonongo ki ai ka tausito wala tala tutupu mo he leo taonga ni silani
1: Nake moka moka mai.
2: Nake moka moka mai na ha men na
1: hau whakahanga ni
2: he. Hau whakahanga ni he.
1: He hala.
2: He hala.
1: Ke.
2: Ke.
1: Whakaonga e vunga hau.
2: Whakaonga e vunga hau.
1: Mutua te tūru.
2: Mutua te tūru.
1: Hahaiai e.
2: Hahaiai e.
1: E tau puhalaka.
2: E tau puhalaka ha.
1: Ke whakaonga e vunga hau. Mutua te tūru.
2: Hahaiai e tolini fuanga.
1: Ke he.
2: Ke he.
1: Whakaonga e vunga hau.
2: Whakaonga e vunga hau.
1: Ni we had a tool,
2: we had a tool, I could mend up here.
1: Frown of Hanoi,
2: Frown of Hanoi.
1: She could mend here and
2: the Ladio,
1: Ashihake,
2: Ashihake,
1: Tomacaka, Tomacaka, and
2: the
0: si koe atamna no foki ni kisi au he hau ke nga hua e a koe lahi hawa mga hau ni finatu foki ke he tau tau nanga pake tau matanga hua he tau mtakau he atu tūla tau mtakai nanga ni we koe ngwa follow tau mene hau ni koe kisi au ke tau whakwhitu ianga hatu tūlu moe tau mamatua ni whawhakadu mau ke whawselinga mai ke he tau whakaroanga he niwe ongo motu me PMN ni we
1: Mahuinga lahi to
2: Mahuinga lahi to fuck with young ha come to my to to pun na to to
1: get
2: to go get to go
1: sia
2: sia
1: colo
2: lima ngau lima
1: ha colo to to
2: ma to to ma to
1: ya ya lo to
2: ya ya lo to to pulo to
1: mo to makaka
2: mo to makaka
1: ki frang mo to
2: frang mo to
1: to lima ke
2: to lima ke ta la mai e so
1: to colo ha to to
2: colo ha to to ha
1: Si kolotoru
2: ni tokai
1: i
2: tau pulotu
1: ne whaonga ke lalanga ke tau
2: kato
1: ka nākai ni mo foki
2: ni e
1: nonga
2: hau motu hata tū
1: hahaiai foki ni
2: e
1: tau makaka e tau
2: matua hata tū
1: ki whaako
2: e
1: evanghau
2: poke
1: tau
2: ngahua
1: lima ke lata me te watu hau te tō. Kau ka nono ke mao
2: nei.
1: Ai longa lehe tau whanau
2: fuata.
1: Ne makau lahi. Ke whakako.
2: Whakako.
1: Poke mui tua ke tau
2: tupun.
1: Ke moa ta
2: whakako ana.
1: Hangao e ki tau.
2: Hangao e ki tau.
1: Tau koloa.
2: Tau koloa.
1: Tau koloa ngahua lima.
2: Tau koloa ngahua lima.
1: Ya. Si pena ke kauia ke lotu.
2: Kauia ke lotu.
1: Ha kwa me ke lotu.
2: Ha kwa me ke lotu. Ke fia ki hake.
1: E to makaka.
2: E to makaka.
1: Ke frakisi to makaka.
2: Ke frakisi to makaka lotu.
1: Ke lata e moe.
2: Ke lata e moe. Te watu hau.
1: A pohai foki de manako. A pohai
2: foki de manako.
1: Ke iloa e
2: to frakwanga mai to mua tutu puna tutu.
1: Ya.
0: Si mai longa whakalahi ka hako e loa e mga hoa hoa hoa si toko longa lahi ta tangata ni ko mahani kai ki ai manako ki tuku ata mga hoa ki whai manatu whakawhiliwea po ke tau koha i whaulu tam takai nanga ni kua pihia kai ko ngā hoa kauwhala taha mo koe he waha loa
1: Ne fai
2: ngahua mua fukini, sa fai tapu osi,
1: taha matua, koe matua kolona kumitau. Koe ia ne whaitau si
2: tau.
0: Tau mga ho, me tau tangataka ne whai whakatui mo koi. Ka koe hei ngoa hawa tau amana ki anga. Koe amanaka koe ke liu ke he muotu po ke whakatumau ke he tau whikau hatu tōru. He mai he taha mga ho, mga ho, tukua ta manatu whakahikuhiku ke lata mo koi tō whakakatoa toa hatau whakatutalanga.
3: Umai mai ngā hua e ki lunga he lau taongi. Se kua utahani hau au iniwe moe ailei loia koe ngoa haku ni koe hau ke tau sinop New Zealand whani ka whakaako. A whakau i ka koe hakua mou e mga hau ke whanga hua PM iniwe a si hoko mai ai ke he maanga ni koe rintoni. Tō whakatubau na tau tōlu ke matutaki moe kisia kofi e tau wanga ka? Kofi e tau matakua tau tōlu ka ngā hua ulo ki ai.
1: Ngōri.
3: Kua longona mai ke he mga honei. Ai koe mawehane ka koe mga hoke mai kei ke whakatua.

0: kalafulahi atu mataka bisinga tau mataka inanga kwa hoko mai tau ngaho ki tau se ai e hatau tolu fatu talanga mai hatau tolu matu fine ko ia ko malu po lata mai he hatau tolu manga fulfulola ia ko kalasiosi ke lata e imo e hatau tolu fuka holoanga pia meni ue ki afiafi nei a malu of kalafulahi atu kia koe ki afiafi
1: kalafulahi atu kia koe ma malo kia fiafi bia mai hawa ma fa bi ma ka nga hua ke sia fi ka o ri ri tu ri ri ya
0: ha ya tuna ya ko e fa ma hani fa ta u se ta u ta la ko ta ki po ke ta u fa i loang po ke a to me na tu tu po ke la ta me do to la do ma ka na ni we ka le se o si tu ko te mga ho ne ke la ta i mo e a ke a ko e ki ta u fa la fa la nga fa ka we ya
1: fa ka wala he o tu ke ha ta tu lu a ta fa la fa la he mai to ne pa Anda tu itu tulu kita mengahosi, kita fikau eh, eh, kalau pemalih begi mai tu, kita punya tu itu hosi, eh, tu tulu kita nak fikai ke, anda mama tu anyway, kalau pelajar itu kita tulu ke siapa, eh, kalau pelajar pernah kai fikai ya tu tulu ke lewatau nai, oh itu lu, nak kai, ulang lo atu sekarang nai mah, tu fanau ke, ah, ngahuang motu, lejuang motu, kau kuhaku ah. Tā kupu whakaue o Drou, ke he tāma pō ke matakainanga, kua mawehe mai tua ia ia ke he hāna tonga hua laumatai, ke le tio ngomotu a niwe, a pāma piriamu, ka alapalahi atu ki a koe mā ama, ka eki kuala ngona mai e koe hākua tau mga hau atu nei ke he le tio nei. Tua ni ne whenonga mai e taua ke he tau pūhāla longa tau tau ka mori ki tua mai e taua tau ngā hua whakafutuianga ke he hāua tau longa matai ke he tau tāla te tupu mai ha māma tūra maanga pāri siosi te hia mata maanga I ke ke he mai e sā whālani tau kupu nei ko mai ki au ke tuku atu e tau whakaue oi turou ke he hāua tau longa matai mai hāu a Rauta whakala whalai mai, manatu mai e koe, kaunga hua, mole di o niwe, e tamata kai nanga, niwe, pare siusi, ne nofo e pisa whalan. Kai tuku atu o tau whakala whakala mai he hako tuku ua, mai hako whanau, ka ala whalai atu o itu rau. Mai a ia, mai maua whanau, kia koe, mai haurong matai. Iongi ke mnuina hau a nofo mai he maanga ia, koe ngō kia whanangaru he tua, koe e tam nausi. Mai he hamatoru a maanga niwe, mai tamatua osi a niwe. Tau toru ko mamatua, tau toru e tau fuata. Tunga ni hamatura whakata wanga, mo hara toru wha. Panongono atu, kia koe ki he a taua a whakafanga yanga ke pulangi ke leo taonai. Hala toru tau kupu, whakaue ki mo kia koe, ka alfalai kia koe. Mo mo kolo toru. A kua nātai tua liu e lango ala mauturu nei, a ngona e leo hao mai he li tio nei. Tau whakalo whātua alau tōru kia koe, he mai alau tōru munuina le veki whakamaloro e sinu, koe tua ni e tam nausi. Mai fōki he a mauturu tau matakai nanga niwe, mai whahi tua karasiusi. Wakatai ki ai Ash Burton, pihia hoko atu i Greymouth. Tua ni ha taua matakai nanga ko Marina Taylor, hana tau whakalo wha mai a Marina. Kia koe maama ki tu watu ke he le tio nei. Ke ha kua lafu mo e sahina ke maanga ko Dunedin mai mga whaokatoa. Mai tua lau kumitau ka alo flahi mai a lau toru. Kia koe munuina ha wa o kio ki anga ke hefkau nei pia mai tam skai nanga niwe. O kua tu ke maanga. Makalili mo fulfulu ala koe ni makago. Pia foki kia matu rosi nai lotu e kalesia niwe. Tunga ni ha taua matu takianga. Mai he ha matura tau tala tutupu e tamanga pahosi. Tala tutupu ke e kalesia niwe. Hala toru me he matura matua fefiau. Reven na kisi ala timu tuku atu hana tau pahue kia koe. Ke liongi ke hoko mai e tamanga hai mua. Ke hifu mai a koe ke maangu karasiosi, ke whiri a oro a tau tulu ke ha mai tūra I karasia, St. Paul. Pia tau kūpū whakaue kua mea ki te tuku atu ke mga hanei, ka alu whalahi ke he hawa whenonga, koe tu rau ke talonga tai osi. Koe tua ni ke tautaki mai mo reki, e maha roto ha taua mo tauturu osi. Ko haiki a e marakainanga ni wei, ka hukui e whakau nei, o le atu ke marakainanga ia, pomele mole, tau hea mai, ka wao, si o, si o, tau hea mai ke kumi mai, ko whekia e tau ni wei, e no no whati karasi osi, mo sa whanen, pakau e ke tau, tala pakai keke, mo e tau tala, paka maloro mai, kia mai turu, o ye hawa ni, ki le veki mai, ha tau a whenonga, tau turu osi, tau whanonga hua ke pō, tau takitaki maanga osi ani wei, no no whai ke mutu nagu ni silani,
2: You're now listening to PMN Niue.
0: Hei, a whakawelei mahaki, mahalo po lanta ke he hawa to manatu, am naki foki ki am nuina ia fiafi, mai pulupulu ki mawhana, am tūru nena nofo ki he maanga makalili a kukalasi osi. Whakawelei.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Kwa hoko mai tuai da mga ho ki tau mawehe tuai au. Fika wei lai maha ki kia mtouru ne whaihe wani mai. Mtouru ne tau se tau whakatutalanga. Moe hadau tūro tau tangata whanaonau. Niue, Australia, New Zealand, katoa toa mo whini ne whanaonau mai a mtouru. A manaki pulu kia pulu pulu ke ma whana kwa hoko mai mga hala makalili. Mai mamraki fuki kia mnuina mai mawhale tau. Hadau tūro tau whanau ka lili watu e whaitau ka hau ki hadau mtouru tau ka kuanga ke latai me kuata ke tūru. Amuna ki foki, ke amunui na mai mawhala e tau mumui whakaako e tau whanau aonga pulotu a tau Polytech mai universities mai trade. Ai am tōlua ka pisinga nei le tuā lali mali e tōlo lukini ki motu pāvihi ko ma vehe tuai nei, no nofua mo e munuina e afi afi.

si ko mga hui ka fratoka tu ai e to talahawanga he matua he taha matua tu puna to tolu ko hali ko hake faka moli moli mai ma hake hake makahili ko lolongo he aonga halamahanga o hiliu te tolu ki tu ai monai o mai a

0: are listening to PMN Niue.
1: Kua hawhatui e matahola taha matamatakenanga. Hofi hofi adi te whakalo whalahi maha ki adu ki am tōru ki he pongi pongi nei kua hoko matau tōru ki ai. Ko e toeni e hongo furu malima tau minute e si tau mawehe ai atau tōru. Ala hoko mai ia e hāta tōra tangata ngahua ki he matuta ki au te he matahola ua ke matahola ono he pongi pongi. Amana ki au kua mawhana am tōru mo e tau mga mawhana am tōru. Whakapurupuru le veki mo e pui pui e tau momui matamatakenanga ne haumia mo moko e tau mga haloka hoku atau tulu ki ai korotonga foki te mahina nei iulai si ke hoko atu ke mahina au koso ka usi mahina au koso kua liu te ia ke mavata vata mai foki e mga hala mafana tau tupua ia ne o atu tau tulu ki ai matau matakainanga. Tūtū nōna tāua he pōra, ke taha mata patulo longo he tau mga hala nei, whānoa ngai a whoki he lorongo nei mata. O ka pisinga hofi hofi o te tawhakaalo, whalei maha ki atu kiam tō.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Ora no mare awe ki pe malo le tonga tope ko Filipo Motulal mo ngongo a pure lulu ko ni hong fulmani masiulai wa fe wa no. Ko to ku mai sa ve fa to tolo i fo unga fili ko ya ka kai pasiki o nusilani pe a kuasia i ko kamata ke nga awe a mi sini fili ia nga i community. Peko e pae tolo e ua o kina tolo ko e ne fa eke eke, o kumahino mai, kuna o si kamata ke fono ngātu, ia wa e hala o teu teu ki he whiri whare area i novema o e tauni. Ko e kautaha whata tolo, peko e research ko e ni, ko e horizon, pena e mao e kina tolo lia pesete e valuono o kina tolo ko e ne fa eke eke, kuna o si lesisita ki he whiri ko ia o e tauni. Kai e tawhaki e taha ku mahino mai foki, o te eki ke whaka aaki a e saeniti o kukei mohe, a e whanau tupu ko ia o e whonua me e tau tahawalu ki he ua whaa. Hena e tō lalo a pito aki nau tō luia i he whiri whakamuimui. Ko e tō tō luia toko ngofur ko tō apena nau pehe o whia mao ke tō rere yang e foki e kau kantiteiti pasifiki mo e ilo ko ia ki he mea o kufai. Ko e taha e ngahi mea ko e o toka ngalahi kia e kau whiria o e tauni. Ko e hiki hiki ko ia o e totongi nofo pe mo e pōre ko ia o e mauanga wāhenga a e kakai. Mo e o ngoi o ku ikai mahino ki he pureanga e ahonia a e mea kumahu inga ki a teki nau tō lu. Pe a ku kau foki ki ihe mea o kuasi ihe whamatala ia koeni ihe savea, ai o ngoi ihe kakai o kuikai mahino pe fio o ngoi ihe pure anga ia ai whengawe aki koeni e kakai pasiki. Pe se te fitua o ki nau tolu na whaike eke, o kuikai pe te nau tui ki nau tolia o kumahino ki he whai national e kakai pasiki. Pe se te fitua ia o nau tui ki nau tolia ko whai act o kuikai ki nau fie kau mai, pe mo pe se te ni mahiwa o ku nau tui o ku pehe ai New Zealand First. Ie taim tatau foka u whakawhehu ia e he kau whiri pasifiki ia, aianga o e nau whiri koe ki novema. Ie whakatotolo koe ni a Horizon Research, o kuasi ai koe wahe tolo ki nau tolia na e kau mai ki he whakatotoloni o kui kaipete nau tui ki nau toluia o ku mahino ki he National, ki he Act, pe mo New Zealand First, a e ngahe Community Pasifiki, pe mo mea koe ku mahu inga ki te ki nau tolu. Na e pehe ai e awha anai. O ku asi me he whakatotolo ia koe ni, o ku whaifaka māua kakai ia, o mangatuunga i ene ngahi whounga ngā aue keke. Ko āwha anai whoka ku mahino mai, e tuu ia mai whaha i New Zealand First, pea o ku ne whainga ke whakamama o me he ongo whaha i whapolitikare koe, mo e mea unau tuu ki ai. I he taim tatau o ku ngona mai whoki pea mo e whakatoka ngā ia, ke oua e tae toka i e mawhai whiri ko ia o e kakai pasiki. I he whamatala me whai ngong wha politikare ko Josie Pagani, o kune whainga ki he whae reipa ke nau tokanga ki ngahi mea ko kumahu inga ki kakai pasiki, ka e tuku ahono tae toka i. Ko e whakauto uta, a e whakatotolo a Horizon ia, o ngaringari e tupu a toko lahi ia te nau party vote ma a e reipa. Ko e nau whafuafua ko pesete ni mataha. Whatatau ki he pesete whaawalu o e whiri kohiri. He taim tatau, ko e tangata whai o ngongo ko ia ko Richard pa matatau, a e whai o ngongo pasifiki. O kune iri fia, na ikai ke resisita aho tau kakai, pe tu uatu he aho whiri ke whaaongai a e nau toton whua politika re ke nau whiri. Ko pekia e tangata et whaiva o ngongo ataha anu silani. Ko e whakahaeni e pekia a Sam Neill ko e tangata o kutaku ko e tangata e te whaiva ilo ataha mei Nusilani. Na e whakahaeni e hono whaamirihe aho mōni tēna ne pekia e wharemahaki i sene ao Sireeria i he hao hao ko ia ahono whaamiri. O pehe na ne nofo i hono whakatupule kina ko ia ahono tareniti i he malae o e te whaiva. Pena e toka ia i he malae ko e ni. Pea pehe foki mono aveai mono usila ia ki maamani. Na pehe ataha o i kauwhawhine he malae o et faiva, na hanga e Sam Neill o fotu u hatu unga ma o lunga ki he kau et faiva i Nusilani pia mo maamani foki. I he tō onga mo ui, mo e ulunganga tauhikakai, toka e whemaarie. Kua tuku mai e minista koea ki muri a Nusilani, a ene whakakaukau whekau aki pia mo e ahi ahi mahafu koea o kwhai he Pasifiki. Lorotonga koea a ene i Siapani, na e kau atuai ki he talanoa, pea mo e o Siapani, whekau aki eni pea mo e ai ahi mahafu ko ia a Siaina. Nā ne pehe o kui kai koha mea ke whakamaamaa, pea noa noa i ai. Pea kua whapapau i mai ai he mini sāki muri ia, ai tuu koe a Nusilani, hei kai te nau tari ai ahi ahi mahafu, pea e tuu whakataha ia mo Australia mo Fiji, i he whenga hoi aki ki ha Pasifiki o Kumerino. Kua loto taha a Vanuatu pea mo Papua New Guinea, ke nā tuu whakataha i hono ngāwe i Waaofi, ai whenga hoi aki ai kaupurisi he onga Funuani. Na whakahe newspaper Vanuatu koia koe Daily Post. O hoko e whengawe aki a koe ni, ke ne taha e fihi ki a whengawe aki i hono fusia o koia o e lao he ongo whonua. Malo i a ngahi whakamatala pelepele ngesi, pe mo mauluta foki mo malu whakavaha a whonua. Na whamuonia e area pau koe ni i Port Vila, e ministra koia ki he mea whakaloto whonua, Andrew Napuat, me i Vanuatu, pe mo e ministra polisi koia a Papua New Guinea, John Pundari, ka e taim tatau. O whi mao ke toi wā o whianga foki mo whi ngāo e aki e ngahi whanua kau ngā api koe o Pasifiki. Whao si beme si poti, kua whaha he Palestinia koe ai Akapuru Riiki a Tonga, oku iai ai hala whanonga kua whakaawa mai ma e kau wa inga Akapuru Riiki koe i Tonga, pia mo ngahi motu kehe o Pasifiki. Koe whainga maare koe ni e lava ai e whanauia o huu ki he timi sifi koe a Papua New Guinea, pia kau atu ki he whi Riiki
0: All New Island Time with Dofinga and Ina, only on 531 PI.